0: causeri, kora mikora koza. Boze la TH, boko vive.
1: Otembi na timbelio.